0: tapos ba na manukul na?
1: Kuri sa walo ko ba? Handaan na ito nito?
0: Nung hadang e bahuri, mami asto kako to. Eka magufura tama aham warni may halo do. Fesho merin na titi feshi. Salama ko, mas fesho misto.

0: sexual ko ba? Handa na to nito.
1: Nung hatang e bahuri mami asto kako to. Eka mako furo tama aham warni may halo do. Fesho mer neti tifeshi. Salama ko, mes fesho misto.

0: di vei FM, no a dia eke megahertz.
1: Rumia, I love you.
2: Doha ko sa aning ito kaya saro valaranta.
3: No.
2: Promise.
3: Promise.
4: Emi hum tha abadu ekuga mama baudu vi.